Ne ukara po pedu no vani nevetu okukaya no norupa mokuretha okaya norupa nokianja ombango wina uye mupatanoka uyako uya mundambwi okukamburo ovinambi no makurunginga tutemo makwamo muhuka andina ovinambi mavikama ovanashi no vanashi vetu ete chitu heri porukwa kushia kushavi ete matudhupi ekuruhungi alirie rokushio kwa hiyo mundu wadhako kodo Amerika, wadhako kodo UK, wadhako Tanzania, wadhapi ongwege kushua ekuru hungire tu. Ngaturio vatenga okushua ekuru hungire tu. Nondali yendiro muho kondi uli. O mutuwe wana mibi yanguwa hungire erakandi. Ashuo vingi nukukuto kukutira po, nukukuto ukulada kushavikako imbo veshitane. Ete tuhonja no ndeto njuli. Akuda vika kwa machungu mbiki stika titi maenda amu nikashina waka ukara po na Fioline ngwina po Geraldine ngwina na manukura atuwe po longombeni ene kaute oka ngandake numbeni uvinambi tufahenda navyombi po fia ndinondi maku na amena usha tufakari so mambo kona ngwina tufakatora mbi odho mbandazo wako tunakushada kaza kodo odho Amerika kupingo ombitu muna kushaka kumbiri vyo Ndali uri muriri penduka uri ndinane chimwe ko yungwa kuja ndino ndi meri pato mudaro wanje yombazo Ndali ndio ndiri mu bina chimabi munika ya chimuna na konganda oko byungura ngo na kombera kushamba ko mambu ya chefi unokati ko ponga nda ko apo iyo ngundwe shinda mu makiende konango ndai shoto ko hama mumbongare one uri liyo wandu kave kutaro mihongara tini vita kusha nuachidi ndio ndingo ya nokati wachidi ngo mamuniko uherero no mathane Nyonde limbi vina chitwe yete mo etembutuka hapo dorati yomba vina chimumnika hakuna ndiondi wakaposa kona kachikwa chike hakuna hauto ndiondi nakaina kuyaka hakuna makuna yakakuma mochikuro mochikoro cha hauto ndi hauto ya hauto njaro njina oshuta kushaka vina ukaenda nao na lesho ayo konganda ko kondwezo ngangengo ni koroinda biungura kako kama hapo kamulio ketumborume ohamambo Wanu kuna hisha ukuto mundi cha hama mumithi uliri umucho mundu kwa chitavi. Hanjo wa mavi yango ku okunuka mjo o kalon na ndo rishashanda. Ni mungu mwe penduka rukuru uliri. Ali yesu wa hiti na undali hiti mo shinda chetumu. Alikan. Mo shinda chwa hiti mo uliko. Kono ina biungu la uliri. Kuriangamu mbimbone. Yesu wa alianga. Uiri moho rumwe utanauka mu muvandao pwetu mpo panganda mboni oshudwa na nonda liko andu maisho churo mwero ne temba mu hokombi o muvanda etu ka mundu adakona ku shoko donge nganda wakambura mu vanda we satu ne cheino kushua tumwe sauli nguma shio jaka ko mucho ja kosere kuonja na nonda imbapo vi hunomba na ka kond ka yana o vinambi ete o vandu mbo varo mbenda mbeda ko nakunya Veriro mahozo mare kushavi andakwa miwamu mundu wa Afrika. Amine mbiduwa wandu. Shue pura naonda rembo Chris Tucker mbutuwa no. Martin Lawrence no. Will Smith no. Wanubutuwa mbo. Shue pura kushavi no. And you are African American. Mawe tu Afrika rutenga. Eto veni mba mbutuli mbindyo popo chihambuni nomba. Mamonga mee siremba. Me siremba ga kao kuhingirwa ya mi wandu anine mabenji pratini nguna bintu wandu anine ozongundwa njenderimo owe kove ngwatoro vyo mbi watwa muhuki mbena wandu vale veungulitha veri hiva nonda liembo mudharo mbwetu mbuni moro Namibia Mbani.

abirire pubya umbirembo ondwa ironde wesho murenge yaka uwo dhose mundu nga dheri mkwa hungu wanga njofte ya noeze ibada mungu chiru hode pondwezu yobana shi uwo dhose ngombirondo odho njembo imbambe kamuniko odho he ben poma pako odho ndunduji mwe kebeta la posengu pongotwe mbena

0: ite kami no yo wali pa bo ni bopo pe zuri ka gura o ga kilo moro na mo daturi ni tu ko ru kondora ro pu kiro no no yo yo kanza la pa ki pa kare buli pa mo ka shi nimba ne kam bo ja mo dua fa de kera ka ru kuwa mba de ya mberi po te banda na mberi mo pe tu ra ka yo ganda no no mo shanga de ye ya muramba muramba to shikoronze patambo mundu moja shiri shiri ngabe bale po mbo vindimba mundu mora kumtengwa computer mede ripo kwa mumbo ndembo ra kumbuti kasha ngo muri mushikoro ndombo ya ucha shiri yo ngabe bale patera kashire blate patambo patanga rivaze ya madujo ucho muramba mbui o patanga jimo kwa ita ko kondo ya shawana ugo ya shiri mundu moja ndunga tuwaje kwa mbo vindimba unda kapea omba ngadupenduke tuwaje ugo nino kwepa
1: Okay, no correcta. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Now we're going to go. Oh, we did it with Shiro. Wash me. Oh, we did what I said to you. I'm going to grab my. On the road, you know, yau tu ni mai unika na waveri mo mudaro wetu wambaru. On the road, yau bekuwa no undo titi yavando mitanda. Na wina o tate vetu uja o vino viwa uririmbia utu ni meka mpure kushove pon ape motu kuratene na mwuko mwenembi o ne uririmofo kuya o shabu mapevu ushuhu mtive ushuhuro kusha munde o programa kaya uta mavitu ujuo ndi minister ondenga yehi kusha ivade o kusha meka mpure kusha munde unorube vero kuhaka hano kuseka mauye kura matu waka ene kuna mutoro wakaru kondo mkuru mkuru mitirika shiveu yeno huwina kumana nangumaka indisa hiyo shito shandino ndi okudhamba ngashi matuiko mkolombudo vinti mba mekamburana ya kura matuiko okudhamu yurusha hapo programa njimwe turai shiri zengini mwashiri mwambo mbaru huko mnine andia chua utu nambano hivi ni onga kudobu mnitre omuro ngo mbaru kutono umuvio mkomezi nga hino mitirika shiveu ovandu tuha kapu yeni
0: Ya, kako kati ya haka uli mwapea jitenga mwono mwini kujua na jesha na mimi ya nochiwa na chashi nena wema brati nera kandi Katu ya haka matu ungura uchidoro nduri jitwa hiri rira Opo na po matu kati zipa alu nwito oritawa nima uchijipa jikacha shine na shierige Uchijipa juru kondwa luhe Matu unjewa hutu nziri mungira ya pako ziri po kuhita Matu unjewa hutu maewe kwa shombinde pukiro na noisepa Ukusha katina kuangu usha tuto programa Mundo wandu mama yato kiyeku pura tena, kiyeku zemburu kiyuwa nipo na yete munda vehi ya waga, oka na uke tuhanda uli kumunu kwa hana wa chiri, mika mura jamadu kano chijipo shuwa chinene.
1: Utupoka perelo shituwa rumba, nga hino, imba matu karaporu rendu tapi, imba kumutunga uke pa matu kapi.
0: Ya, mpulakara manjiripo, matu njo, shuwa na shuoronga, ni machuoronga na na waku utiti, wina matu njo kusha prime minister hiva, prime minister shia waga, matu tuno chijitwa mba matu serikali kusha pakao njae mba pachitwa ye chitwa mba matu kwa zombudo vindi mba chitwa ya po zombudo vindi mba matu po zombudo nenda o katarando zombu mwanambuza mbu kuza sana na mwano kule hiro prime minister na imba vembo vahenda vetu mbe piende rindino ndi uzongaba na zoruko ndo tutuwa tuno zoro inovaha mito vihavero uzoriji na cancer kuvera hizira kusha kwa zombudo vindi mbovi kwa yenu pia viziri o zombudo vindi mba chitwa mbo matu po zongungu Chito lupo ngungu matri po karundungo kanine nga po patwa po pandiro ya ande vya ya ukisenga mba nga lino ndinda dasani sa mwa kongwi Chito lupo madukotoka atie kuta no programa ya yuwanji hena lulepeta ipili mekambula ya Kino wa ingireve tatu vane opu atumana ke yuwa mwashi
1: Kwa vandumberi pongandani nga ve na ino mamumara kwa munguri pongandani urungu nguri po pebu Konguri mkakonga kumatoyo kashini
0: Ya, kako ni matu uchuwa kushavi, o yoru wero kupepero wanduwara haveri tunokuri tutamuza njuo, ambano katu orongane, beripo viro ngongondroko, kumumbo ndo shikorondono viro ngongondroko chihipa na vyaro yoro mtuno, gaze uto kubala pozombozo vindi mba, shi matu wala pozombo vindi mba, imatu kumutinga uwezepo, hajena ambano matu ya kura o vaenda vetu, gatu shite putu shukiro shoshinene, okuyanjon tengu kuchihipa jetu.
1: Kuneno kuhepa? Mitiri kashide uguma vikimpo na anawina yenguma kaindisa hivi shito jantino ndi okudamba ni gashi matuiko mbudo vinti mba oshina sharo nga hino shima tuwa ngukura ikamba uliri matu munu

omashivithilo wondilo aisha omashivithilo wondilo jiraithilo ndunduku melondo kuyo noluhode matu epulo ndilo yomwachi wetu muthuwelwa ngwe twefire outuku waro viungula shiaro minungu wali naane komwede kambundu wombura njino njimo chomwithe ondilo yashi mange naro muti okole na shimbi nae guno ndukwa kangwa shivi guno ndukwa omwachi wa pututhe kaishile mine pututhe wadhamo varuke odarios kopova kangwa shivi kahorele vashivithi wa owomba omwachi penekea hishevi ngavetene no mwangu Hichevi ngavetene, no mwangu weno wangavetene, opinge na ngavetene, no vatene. Wavada mungenje, vetara mungenje, dunge watana wa, hia vipotha kahure, inaru konjo kuruo, mashete na kavera mangwa katuo, ongandaya wanivi, inge dhaa mwanini no mwangu we, shive na ehi ya runguru nonganda, ya cholongo mba hii, kope kade konjo nonganda ihe, o tuhario mai kopo okalithane neza wana nonganda weli ukashikua hisiki ya karumendu onganda ya murangi oshwa mashaka tuo mororamu sachihe nga chidhuwe nao kamu tuwa chihumino oyuanabihe mbifwa kupathana nga vidhuwe onganda ya mba ukwa obakwenya nje nobakwenasha noma andahe nga edhuwe machibi zirondi yoromba kiromaya kumbunda omachibi zironga maelu kuimba uye kabari kutu wakahorele shota katuo kihio umunene wao apwe ikabari mwomburo shapukiro omashibi thiru waru yondiro ngumbi na omba esha

0: kahanja nga hino imbo wa shatu
1: imbo mba ja kukahanja na watu kiti enda kiuwa kiuwa na kahanja kwa mbangane imba tu ya pona kupatiro vandu opatira mbangwini kwa pako wa mbangane imba patiro vandu mberi imba mbe kumatuka onja kumanda yao
0: ya ona uri mpura ni wanje o bimarika inda mba tulipo kubulo vindi mbani ama tuha kaine kuno ombasa atu konju kwa kaina kuna mbara shina zina hari bengu mbara moro
2: moro mwapenduka nawa mwisa
0: mwapenduka nawa matu ipini
2: ni matu iko kundundu wa hii ndundu hei ya rushiro ndero anduka wezi tarefe kusha bino kumuna njoro uruwele ndo rusha njaru he urumaru munikapi wandumaya munikapi bino kutupunga kusha bino kuhinda kwa trupa la uya ndundu hei ya ugrino eshi hili jinda ya lirwe kusha natekiri ponjo wenye kwa natekiri ugrando kusha kuo kusha ndwe no kumuna kwa no kukomunikita kwa vijanja kukwa ino mbeisa ya yawe kusha waveri mwere kutenga ino ndo kusha hapa jara no kushita kusha ee kusha matu yiko ndundu wa hijo matu yiko mbongo ndiri yungu mtambono ok
0: ok neno kwa hepa omba rashina ni mahali rongo oho mei matu yungu mtambo uriri atuka wiko kusha kuna iye mundambo mkusha anga ino ni morwewe ndiri yungu matu yungu ndatu virikida atuko toka shitwa kavada mundambo uya marapo ya munde kotoromba ko vengo uri shatwa kainirwa kompunda
3: okay. Giruka ni nao mambongo kudako koshinene mupurate ni wanjo mufiwero numbi ikapite ko kumuketu shiluma wundali ikamaisha omara ndiro mukonjatu keyeru tulo watuta okof wile mwenye mabi hito manda ashire tenga avira ndobi shabari shiri yebari kumwenye usha hambo umo mbura njino nji o konjithiro oye po odo pereza madhe munikanei pereza madhe munikanei ndo dobina mwenye kwa konjatu odongo mbodo njinda o mirongo vivari nandano ngako mirongo vita tuzeno odondo o mirongo vita tunaine o mirongo vita tunaime ngako mirongo vita tunandano odondo o mirongo vita tunandatu o mirongo vita tunahambo ume ngako mirongo vine odondo o mirongo vita tunambari o mirongo vine naime ngako mirongo vine nandano odondo o mirongo vita tunaime o mirongo vine nahambo ume ngako mirongo vita no odondo o mirongo vita tu o mirongo vita naime no komba ndo odondo o mirongo vari na mubi odondwedho mitanda then ondolo mirongo ivari na hambo umwe odhondwedho ndhanu na then ondolo mirongo ivari na ine dhopokati odhondolo mirongo ivari odhondhu the mirongo ivari na ndano ngako mirongo vitatu na ndano then ondolo mirongo vitatu o mirongo vitatu na imwe ngako mirongo vine na ndano then ondolo mirongo ivari na mubyu o mirongo vine na hambo umwe nokombanda then ondolo mirongo ivari na ndano na hambo ndatu odhondwedho mitanda then ondolo mirongo ivari na hambo umwe odhondhendhu ndhanu na then ondolo mirongo ivari na ine dhopokati then ondolo mirongo ivari ndara mbuka na nda kurupa ve ya kadena kuranda kwenjibithiro oelike po uliro hambo ndato imwe o hambo umo uliri o hambo ndato uliri o hambo mbali o imwe nondano kapika rupa ulipo uliro hambo ndato nono imwe ondano ondano o ino hambo mbali o mubiu o ine o ine mbude ya roo vila nvaisha o machibithiro marandiro wodhongo mbe po mubero waka tumba watuto wadongo mbemare hiti olisha tatu shiri ya tatu kumwezo usha hambo umo umbura njino nji athera nulisha ine shiri ya ne kumwezo usha hambo umo umbura njino nji watuto wadongo pere hitha tuwa konjo numade munika na washi nene omarandoronga owo kuya ruloba nache kwa odo skole odo pere hitha made munika ni odo ndume dhe ethere ngake ethere no mirongo vitano then odo ndolo mirongo vitano na hambo mbari ethere no mirongo vitano na imwe ngako mathere bari no mirongo vitano odo ndolo mirongo vitano na hambo umwe mathere bari no mirongo vitano na imwe ngako mathere tatu odo ndolo mirongo vitano na ndatu o mathere tatu na imwe ngako mathere ane odo ndolo mirongo vitano na mbari odo ndema dhe ethere ngake ethere no mirongo vitano odo ndolo mirongo vitano na ndatu ethere no mirongo vitano na imwe ngako mathere bari no mirongo vitano odo ndolo mirongo vitano na mbari o mathere bari no mirongo vitano na imwe ngako mathere tatu odo ndolo mirongo vitano na mubiu o mathere tatu na imwe ngako mathere ane odo ndolo mirongo vitano na hambo ndatu odonde ndundandu na then ondolo mirongo vari na hambo ndatu odonde ndidopoka ti then odondolo mirongo vari na ndano odonde ndundara mbuka then odondolo mirongo vivari odonde then odondolo mirongo vivari na ndano mathutalika ne kambure odo paramita rukuru nai opuwe numo ututa Jackson Hengari na John Shituka po uliro hambo ndatu no imwe ondano ondano ondatu o hambo mbali ondatu ondatu no ini yaro wabira ndo njimbi na mbaisha oma shibifiro ombudo wabira ndwa oma randero yepika shindo oma randero oma shibifiro oma randero morethivate ya shohorongo matuta duweka kushombero no shohorongo konje farmers association the mutunene oma randero wodo nyanda mo paranga worethe bate omobashieri yebali komwede ousha hambo umwe wombura njino nji nga kuishieri yetatu mae kara komo mashete ko batuta mo kondwa hi rwa kongwe na dongaka nongotoroka ko do paramita hakane no mutengwa mbakonja shipepa alikane batuta owete obaninga ndushi nene ko kusha ore wodo mbura ndatu odo ngongrafane twamu twamu nombura yo masa munao mwakwidi kwa kucha uhe mape kwidi kwa kucha auhe matunge o kakwenga auhe matunge o kaskura kaskira mutu kaskira uri uyawe matungo kaskira poye auhe oshapo mathawe okupwikira mo okahodhu arikane bahona kuyo skira uri auhe matungo kaskira poye o ikaga muchingiri muchimburumbo skira sen africans olonjambi made munikane olongombo donjinda omirongo byari na ndano ngako mirongo byari na ndano olondro mirongo byari na hambo ndatu omirongo byari na hambo umwe ngako mirongo byari na ndano olondro mirongo byari na mubyu omirongo bine na hambo umwe ngake fe komirongo hambo umwe odondoro mirongo bitatu na mbari omirongo hambo umwe na imwe na komba ndondoro mirongo bitatu na ndano odonde ndondune de ndondoro mirongo bari na ndano odondwe do mirongo bari na ndano ngako mirongo bine de ndondoro mirongo bari na hambo mbari omirongo bine na imwe na komba ndade ndondoro mirongo bari na ndano o mirera bio dondu bio mirongo bine na komba ndondoro mirongo bari na hambo ndatu opuo oba kare revenu apiut karonge po uliro hambo ndatu imwe ombaro ndato uliri ondato hambo mbari o muvyu o hambo mbari o uliro hambo ndato imo mbaro ndato uliri ondato hambo mbari o muvyu no hambo mbari yoroke kaenjere uri po uliro hambo ndatu yoroke kaenjere ingo aka uri muye uri po uliro hambo ndato imwe ombaro uliri o imwe ondato ndatu ondano no muvyu namba konja shipepa po uliro hambo ndato imo mbaro hambo ndatu hambo mbari o ndatu mbari o hambo mbari no imwe budo wira ndwando nao oshashima de ndale hiti kula mbipa mukwetu chiluma we undali chiluma we undali chiluma we ndaro chiluma we undali uli ko uyembwa wa kunene uli mo chihuro cha puo nu chimotara ke korondo kabiarara beri meyu benene ro kule mburuka chitiro chinjanja o pume pahero mulandu wachi wa undali ingwa kakuyu karondanda kako kako luhurango ka kengo mulandu wako lo hura kako kurambi yanje ku chiluma we undali metupe kisha kikorondo makunyinga nyinga vi

0: Chiluma wewe.
1: Obumbiri.
0: Kundo tida na mundu ateme yango kienjo kaperendere kumake kaendamba nei mukotwa chodonji iko mupratene matfairele. Mukotwa chodonji mupratene waje muzora kupatenda koka kore ko mambo nei. Shima munu ba memunu ogo bara manafevera ewa wo hona pare wa dera ewa omwene ndu usuto yema amberwa umwembe ba umbondanga ende ku ndi kujariye kukarako o president ayo chira iyo IPC mulandu wa itula memu munu ba muimbo yichiprendero ba imba mberi mukoto wa dorongo ndo naipo mukoto wa chodonji mape tuapewa oruvenga pombi ndinjinjiri mukoto wa chodonji mupratene okuja okaprendongo oibandi malika rakaenda na mundambu wa chodonji kwene mbumuri pokatenda kenzo kakore kama mbumuri mukoto wa chodonji oshona chaka enda pe ngapo rwele ndwi pupe no mbindi nyinjiri mukoto wa chodonji porubondi rwaka chombo ndimbo numwero tumbo pupa pakwa vandu vetu mo mwano omuhaifa fenei mundambo wekende ko TV memunupo nome nangu ashombeo haende ulipuno lot dama no mata kekende lo TV wina bumave ferekane rekusha hapo chitiro hiongwa chichizo kudemburu kwangwae omuhokombu chizo kudemburu kwangwae mdiro njichiro nene mundu achiru mawe mundu wakambula mundambo
1: oika peri mundu wakabangomia jimu ngarika o kanake mkunda mberi mbo uri kura mbengu utako chikoro hina nemunu mwarume ndu uri no ferekane mpano ino kuchu wameangu kujandiri ya meke korona mbichaika kuja ngahe no vandu vado kehiri ne osia mangi muri kiro jivara jokuja ngahe no jivara jo vandu eji uri mo munhu kuja no hove kyanjo ha

peke. Mbe kukupaha, mbe kukutara. Unache mua rimbo ya, mbua rimba mbue ku. Mbue kupa. Mbue kumuna. Waruka muri pamwe kwe kutekelami ya ulingo mukaa pamwe. Vayango anachiwashi mkwamba mundu shumuta na ohi anahambo shumuta na utapani. Elelo wailo machu wachawara shamba hiyo na

mba kuimba batunwa iyo ngaronjo ochehi ochiduvu gaenda ko mulungu okuyanja onjeberero ke kurungire tu wina tufoku ferekalira omakuru hungi wetu momwano mbumatu yeshua nunjibiro njitu nao nukushito wachiriko kusha oru ya bebero mitanda wetu rushiwe na wa imbi oshiwa na muba tuurungira nomeri angiro nomeri pungu hilo nga shitwa iyo banene kumuru kapita bebe yuba romade mburukiro shitiro shinyanjadi ngalika ende kumurungu okianja omatha mombwane no kwa upole ohange na wina okutitha ondengu youndu nukutunga oshiwana pamwe. Mambongo nga hungirwa iyo muna newe hinda Namibia mwamade mburu kilo weyubaro chitiro chinyanja dino mwa Namibia.

pokati kodondolo mirongo yari na ndano odonde dendara mbuka kodondolo mirongo yari odondolo dendondolo mirongo yari na ndano batuta likane kambuni odo paramita rukuru opuo wenu Jackson na hengari na Jonah shituka pouli rambo ndato imwe onda nonda no onda to hambo mbali onda tu oini kuhepa nao bude ya rovira nduanga ishabi ndia kanguwa mape batu tunupo midambo shifama namba tu atuka enda na yoko murungu muprate ni wanjo mufuberwa oma shibithiro majithiro alo ngeri mba maisha nai nga ombudo vira ndua oma shibithiro omara ndero oma shibithiro omara ndero molethevati ya shohorongo batuta dhube kukusha ombero no shohorongo konje Farmers Association na yemu tunino marandero wadonya ndamu paranga warethe vate oma uba shimae shitie bari komwezo ucha hambo umwe marandero mae kara mokongwe nu eyube pendukirwa shia shitie tatu mae kara mo machete kwa batuta mo ukondwa hii kwa batuta mo ukondwa hii mwekondwa hii larongo rakongwe kwa batuta mo ukondwa hii rakongwe na dongaka nongondoro kakodo paramita hakaene no mutengwa mbakonja chipepa alikane batuta owete obaninga ndushi nene kukucha odombura ndatu nda kapita nda kwa muno mbura omatha munao mamura kithi wakucha uye matunge okaskira poye uye oshapo mathawe okupikira mo ehodhu alikane yevahona odonja mbiveri nai odongombo donjinda omirongo yari na ndano ngako mirongo vitatu na ndano then ondolo mirongo yari na habo ndatu omirongo vitatu na hambo umwe ngako mirongo vine na ndano then ondolo mirongo yari na muvyu omirongo vine na hambo umwe no komba nda omirongo vine na hambo umwe ngako mirongo hambo umwe then ondolo mirongo vitatu na mbari omirongo hambo umwe na imwe no komba nda then ondolo mirongo vitatu na ndano odonde ndodondune then ondolo mirongo yari na ndano odonde odondwedu do dongombo donjinda omirongo yari na ndano ngako mirongo vine then ondolo mirongo yari na hambo mbari omirongo vine na imwe no komba nda then ondolo mirongo yari na ndano omirera vyo dhondu vyo mirongo vine no komba nda vino dhondolo mirongo yari na hambo ndatu opuwa wakari revenu o apiut karonge uo uliro hambo ndatu imwe mbari ondatu uliri ondatu o hambo mbari o muvino hambo mbari yoroke eka enjere ulipo uliro hambo ndatu yoroke eka enjere ingu waka ulimu ye ulipo uliro hambo ndatu imwe ombaro uliro imwe ondatu ndatu onda nono muvyo namba konja shipepa po uli rambo ndatu imo mbaro hambo ndatu hambo mbaro dho ndatu mbali o hambo mbali no imwe ya oma shibithiro oma shibithiro wa marandero wabina munyo obinene no bititi po kangoho mami itolisha bari shiri yabari komodo ucha tano wombura njino nja veranda shiri yatatu komodo ucha tano wombura njino nji olisha tatu Rekane batuta olomba pira dho marandero adhenga dhe kalepo nubatuta mondano vyunda mavipata ete rukuru alikane shualata ya rula kwadhu nao shualata ya rula kwadhu nu kovana upana mamuthu tupo muwero dhondole fere mwakapana odhondano dhondume ve fere nga kethere no mirongo vitatu dhe nondolo mirongo vitatu na ndatu ethere no mirongo vitatu na ime nga kethere no mirongo vitano odhondolo mirongo vitatu na mbari ethere no mirongo vitano na ime nga kumathere bari odhondolo mirongo vitatu na mbari mathere bari na ime nga kumathere bari no mirongo vitano odhondolo mirongo vitatu na mbari omathere tatu na ime nga kumathere ane odhondolo mirongo vitatu na ndatu odhonde ndundandu na denondolo mirongo vari na muvyu odhonde ndudo pokati denondolo mirongo vari na ndano ndara mbuko odhondolo mirongo vari na mbari odhondwedu denondolo mirongo vari na hambo umwe odhondu embe denondolo mirongo vari na muvyu odhondema Efere nga kefere no mirongo bitatu deno ondola o mirongo yari na hambo ndatu efere no mirongo bitatu na imwe nga kefere no mirongo bitano deno ondola mirongo yari na hambo ndatu efere o mathere yari na imwe nga ko mathere yari no mirongo bitano deno ondola o mirongo yari na hambo ndatu mathere yari no mirongo bitano na imwe nga ko mathere ndatu ondola mirongo yari na hambo mbari mathere na imwe nga ko mathere ne odondolo mirongo yari na muvyu odongombo donjinda o mirongo vitatu nga ko mirongo vitatu na ndano odondolo mirongo yari na hambo ndatu o mirongo vitatu na hambo umwe nga ko mirongo vine na ndano odondolo mirongo vitatu

0: imwe tumadera amona tuno mirongo mubyo na hambo mbali oba afrikanera be bisobando iki mu mburonga jinge yonjo obandu baswar po yabe bisobando iki noho moyo birimwe no matere mubyo nonora nonda tu omwogo makulu oba mbondo swar tawa kwena no abe bisobando iki no kegiyo mauze unga guma yanga obandu iki opo bakahamen ladu ojitiro jinjanja ajitu wapo elaria ndoraka chombondi chibatu zemburgo chitiro jinjanja wina ngatukare nonjodi kiro njimati anja kwa mahi nga akuro vandu vetu mungetido vandu vetu ngamba ehichina o Botswana uchawana ehichina o Angola kukurupira o vandu vetu nu chima tu zemburuka yuandi katukare no kuche no uri zemburuka kuja o parlamenta ya Namibia na horo mende ya Namibia ya kure yuandi nu ma kuriro waro maezu ko kepu i ombaro jitambi kweri puna ate rumbao mo mayubie bali na hambo umwe nda kurwa i onjuo ndio zoveta ya Namibia no kuhina mapirukiro o ehungi rojitiro ro rojisuta rikaenda no bandu bebali ima behungiro hungano china tapeliro pano papupu ingwike yake anjipambi ingwa je inkambura ingwika je inakukupa hi ingwina je inakukambura ko okucha ochihungiriro ya kuchiri chikaenda ko murungu nuka chipupu posia chikaenda cha onamibia cha ikutuka bari vemwe baveri pura kuja o South Africa iti ya matu kaina kubanga ukianjona o mbae puno Namibia ike mwimbo wabire ongu tukiro vemwe chifumba chima jiri pura kuja onamibia kukutuka na kukina mbae kaya kutuka vemwa wecha atuka mburo onamibia orupando rumwe cha na tuchitwa zuno ku itama horomende tuka hame tuka uto kuhungirira kujino jijavari makirire o makutu kilo ambaye onavimbia ikutuka mu mirongo mubyu o dhombura ine kumbunda anao ombaye ikotoka o dhonga endero dhobi hungiri wa zeka enda nao parisi wamba kuja orwano rwa Afrika wa kulirepu imarija odonjito odonjitro jinjanja no zonda tumisire dokui sapo wakarele po vandu o vandu kuriso vandu wakarele onga tukiro kundu okucha omi oruturu omba oruturu rombane no yatika uya kure punji ya jema vinsire kongura meno yana nimpia mojitiro jinjanja no chito tachayi ojina chimati enene ondatero nondengero nonjezi kilo chimati enene okuyanja kuimba mbata okudhako chitiro chinjanja nga kuimba bebe kutamu jiwa chongu tukiro omba neno yetu eto jivana mibi ajipa wana atu hupumu hange nuwina atu kulise ingi o chimatu nyangukisa o vanumba bawirete batirete kwa kitu hile. Nu, omekuri siro wana mitia, mae ya okupitila mo mahongero. Kwa kwetu, enema umuli mpendo na mahongero, kite kuja wana kiretu vehongwe, motu patu. O mosikore uli, nga kuyungura kwa mati wina, kuja tukuri sehile tu. So nene, munene, kaire mwendo mati.
1: Bongo. Ngoje naje ukagane o jinga periodi oje kulimba uli toro kirongo mundu akabonye nayo mukuratine mura kuja nino ho kuenda atu yako kuingo mapatero chuwe jo opa kuna vaine ndo ngi peke peke una hi o chitu ali tambe na twali kama uja o kulamba wino imbumba mabi porvere mutu okove ngumo jonjira kangwa tio kienda upeno bakilo ngashi no tumotora ka ujo bakilo kombanda nda tuna poine eno karuvereke momake uruvedero na

yo wo hi be u ri ri no don ga ngala ku ro ma che na ra hi aka ipita wo mbi yo na la matundo bi ha ri ndeli wa cha ngombe ha ri yo le ori ori.

0: ne ne shwa ine pukiro moka vata moto vede shwa ya uruka mwende nila lapa kumo vata moto vede shwa kotoka mchinene mbanga ndo mwuramba shima hui konjora atu eto na watu vede tutunu makuru hunki na vishi tuwa eto nuna njendo vede shwa uruka mwuruko nora wa shwa njupa no mwuno vina nuno mwe uruka ngando ikerongo kumoka uti la rume kutumbo rume kutuwa rufari roba ndu kodo njimbo shwa nta umbile osha shimo onje ngando shimo ya mwambrak pate la noye no dirongo peke peke cross bar mena no dirongo bi mbi mumbiro dongo o dange mbo peke peke no da de troko hanga uti uja waja wina chwa mbi ngabi pigo no ngatu kotaru uja wina bi mari kalamba kushoma chore me kubishwa mwindi eti chitwali to wachirimo
1: uma patero shomundo bengo anje mbo ronda nguriri gaino okakwai chinene kwa tatereko
0: ya mishinene ko kanaka nje kumbata tereko memunu oshiwana chetu oshashimbatara mukatika wakucha vara mave onjo posia veno kana kupye vetoa momunyo numba ningiro horomende ujarika no horomende yetu ngayiko nyizu kupatulua mirali peke peke wekicha iye tuwa kutumba mbeina mave hepo kuridu visa uja vene no kuridu visa uja iuwa ndori nepo vene no kutare wana uja mawa wao uwewa ngoe nerume kuya njua mbango kini no kubu kitwa kuja owene no kulira omuntu umwe uwane ko biwana atuhaka no kupida bina rugija eto weni tunona unambwe tuto banu namba no bina chwa horomende bina ke kutu anena ko ubusho muntu chwa ramoni giro yo horomende gaire no kushito wajiru ya nayeta omunda we ko mposhiti hati no kushito wajiru ya twane ko biwana malika pa mwe mali temburuko mwa waonga pa mwe mali twa chwa na chwa chi pa mwe nungwali katina ko hani wa yona utitimbuka tuna rume ko longorongo wetu Odomba kero zetu mikandi wetu marandiru wetu wina mwinyo manyando wetu nino nito utu kukasana nuhuna una no kamena urubina ore omena urubina chiva umembitu hako njithuo kuhuwa nukietwa pamwe na wa po shima tu ningile rume putu hapu dati mwana wa putu shitile opupe kaitile kuja rume tu haini nukuwana umwana mburi wame na uja anjima tu muno hendi jiri mkatiko wino uja una umombara menikile kujua na shitu jo koko urumende tia na mimpia
1: Kwa vature urukondora maheke okomasa na wina kurukondwa indoroa kavango kushirombe haini nino karato yuvandi mwanda vene na vaini nukutape yuvaro madembukito shitiro shinjanchi mwosha viku
0: ya mima unjiro wajama ya mbura jima yende matu kara no mwano rume mbumba nigire kwa rume nipo kucha uzu wa kwe wiyeni nukieti tu munda wye kumbano chitia pia nino kukaa pa mwenu no mundu muna wa mwenu nukiarita na uja shitwa ya nino kushito wa shiri uja shiro yu wana vetu yadu visi wana wa vya yadu vaka no mbimbi mawe nyingire shiri mbura jima yende matu kara no maanya ndo o mawachi nene po maze mburkiro mawachi nene umaeta la kubinavi imbiderwa nungwari atunishwa na ashiye pa mwe oshiveruke mokote hiretu
1: Kwa wana imbimbia ya miti wa iye yuvandi mbondi muhindi kuosho bandu mbu matushuwa kusha ni morvede ndu imaveri ya ruka maveri mumi hamuatima nga ino mosha viku
0: amizimo jimuno ni wamo ndekuro na haka lambawe kala bawa mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe military mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe mbawe gatu konjise okuridu bisa no kuze mpuruka gucha etweto bandu matoto kuundura no ku yalisa omuihamwa timano ina yatumbitwa panjara nungali atu zembi no hatu konjise kuhanika menaro kuja chito kuto kuhanika ni anje tfarire wandu mputu hajuru shiwa rogusha rume atu hazu waka na wandu anje mundo we mara vairele kukure na mkwa pote anje tuwa la vairele pa mdume matine na ukano kuja tura vairele raka ndumari undura na wachinene
1: kako kune nguwepa andangi shinene kansala
0: okune nguwepa orano
1: Era karo muto ororoa wakaru kondwa inga okashinene.
2: Mwana.
1: Kansela. Tawatungula. Onguma vukembo na uribi. Nambano. Onguma vuno kumi wa ya ruka mo programa mbindi ya kainda mo. Wa ya utakati timbo e hungiro ministro ndenga yihiretu. Omushuni kwa Dr. Elia Ngurare. Maata wina mama hongi inka wabanda veho mpa ya mbopo shishitu wa shanti nondi. Okusha misharisha kautakura na mbimu ndaibili kitha na nao riri. Shatu haka ini mbia kwe.
3: Okwe pa na umupratu na wanje mutaka mekura mampiku mini keme yuvandi enene.
4: Ombadu aikoka, ombwena, ongombo, kandu. Wakade ndubeto vapandukise, shiva pandukisa okanasho kadandu monganda, vesha oka uta, orondo kanashenga make kaungliwa, outa, okudepa.
2: Okay, pa. Kurambi pateno mutando kudako.

okwepa mupuratene yekuthwa no minuto ndithi chapo tuhamike kawaito epa hatwa kaini lukuru nungamba ngambe yelimo muhambo umu yomuhuka ngamba hiya ya hiyanwa hisheme na chimotala popo na perivi iya machibi firongeli mba wambudho vila nduwa maesha o machibi firo omara ndiro otwa konja cooperative ye mutunine omara ndiro olongo mbeno olongo mbo olondhu mongongoro madhe hiti olisha tatu shiri ye tatu komodho usha hambo umwe dhera ndolisha ine yane komodho usha hambo umwe inga owo omaru yobana chiko loskole mukiri alikane na weshi siyadhu nukupa tulukalika neva tuto uwele oro kupepero longo mbete rukuru ovyunda mondano matupata nu kunga mwangu no uthi mwanjira nga konjo kushivitha tulaere kongango honga no uthi umbuwa munu kumurungo ndano vatuta konje kukamburo dho paramita rukuru nai podho mbero dho vina mwinyo morukondwa kapena dhongo mbenduma dhe herulwa mwavyundano kuhina dho paramita alikane imbyo milironga vilio mikahu batuta konje kunyotha wena koruyo romao koma muho dhopere ithaveri nai o dhondume beferenga kethere no milongo bitatu o dhondolo milongo bitatu na ndatu ethere no milongo bitatu na imu ingake ethere no milongo bitano o dhondolo milongo bitatu na mbari ethere no milongo bitano na imu ingako mathere bali o dhondolo milongo bitatu na mbari mathere bali na imu ingako mathere bali no milongo bitano o dhondolo milongo bitatu na mbari mathere bali no milongo bitano na imu ingako mathere tatu o dhondolo milongo bitatu na imu mathere tatu na imu ingako mathere ane o dhondolo milongo bali na mubiu odonde madhe ferenga kethere no milongo bitatu then ondolo milongo bali na hambo ndatu ethere no milongo bitatu na imu ingako kethere no milongo bitano then ondolo milongo bali na hambo ndatu ferino milongo bitano na imwe ngako mathere bali odondolo milongo bali na hambo ndatu mathere bali na imwe ngako mathere bali no milongo bitano odondolo milongo bibali na hambo ndatu mathere bali no milongo bitano na imwe ngako mathere tatu odondolo milongo bibali na hambo mbari mathere tatu na imwe ngako mathere ane odondolo milongo bibali na mubiu odonde ndondando na odondolo milongo bibali na mubiu dopoka ti then odondolo milongo bibali na ndano therambu odondolo milongo bibali na mbari odonduo mbe then odondolo milongo bibali na hambo umwe odondwe then odondolo milongo bibali na mubiu odongombo then odondolo milongo donjinda milongo bitatu ngako milongo bitatu na ndano odho ndolo milongo bibali na hambo ndatu o milongo bitatu na hambo umwe ngako milongo bine na ndano odho ndolo milongo bitatu o milongo bine na hambo umwe nokomba nda then ndolo milongo bitatu na ndatu odho ndemanda nduna then ndolo milongo bibali na hambo ndatu dho pokati odho ndolo milongo bibali na hambo ndatu hana hambo umwe odho ndu okudhamo dho njinda yo milongo bine ngako nokomba nda then ndolo milongo bibali na hambo ndatu odho ndenda nduna then ndolo milongo bibali na hambo umwe odho ndwedhu ndanduna then ndolo milongo bibali na hambo umwe alikane omachibi thironga yadhuku kaliki tishe na opo uliro hambo ndato imo mbaro ndano o hambo ume no muviu o hambo mbari oine no muviu elia muro wapo uliro hambo ndato imo hambo ndato uliri o ndato uliri o muviu no dho hambo ume mbari yefta hikuwa mapo uliro hambo ndato imo ndano ndano oine oine ouliri ouliri no ndano ya ya oma shivithiro wondiro wamo shuru shombongo yorwano bishop waili bekara popi meshivithiro ndiro muhongo mulithe orupanda rwa muhona omukuru mendu christian muyahere wa chimbingwe meshivitha ko bahongo byuru obahongo abehe obatalire no unane wombongo yeta uhe ojirato chinane shombongo haka era na injo mbongo yorua na ihe muparanga wehinga ko shawa na lube ndiro yomuhonge ombongo odombongo do bakambura behe ondiro lube na ondiro yomukuru mendu omuhonge muyahere mapa kothonda ho mirongo bitatu na limwe komwedhe mbiko mbura nji yaluko mukarere wenyo chiulu chombongo yoruano bishop WVUP ya oma shibithiro wondhiro yomwa shiweto muthiwerwa ya hanika kambono shivahe ngwatu ili omayuba shiare mirongo bitatu na etano komwedhe mbiko mbura nji kihubere mbwa konjo na wo obashibi thiwo womba oshie tekera shimuhiba no shuwana she oshakurupa muleko no shuwana she hisikia ambaro no shuwana she kamuku shimuhiba no shuwana she ohamunduru humba no shuwana she welimu na she undo no shuwana she ongevera kauno she no shuwana she kadoro para kangombe no shuwana she oshikoko kabali no shuwana she

aruhe onde nga podongwa oishe bali pwingi njiheripo omulali wonji bithiro mbaranga Morobede ndwi momirikano yakurwa neraga rutho chinene mupara nanyu mutaka mingu ripo katinda kwe kakore kwa mambo shoku yepa kwa twete mba tweke kwa hakaina rukwao meke yakura modhuki ya dhaine dha Namibia ya o shovandu noho wina morobede ndwi mbumatu kunjitha waku okunyinga nyinga nambano kuvada potuwede imba matuko kukara nushi niyapo imba putuko njera omboroto yepe vapa yuwa kuchatuli karekeko murubethe nuhino wino munu mwa kuchana mbano katurongere tukamburu mbura nji kolonya tutaya kuchamatu ishiti binu matufara mundaone murubethe nuhino kaya nabana mmexte isho njoromendo mithu mjumu karapa mwe maikupe odhombothi odhombo uliri mwakarubethe nga nandushi matukieta kwa mandiro mayuanga nuhino kwa kupara kata no matha kako mivango kupora uliri ya tupori mane katiti ya owandishi wabaire oko virongongo oku Oku kaka mchuro kumbomba Nuko ndakuwe irengo na mwana Mwana nga zirenga inu mwemawe kakarele ya Na imawe kujitho ukotoka Oshivano hokana waile Vahindi rodonja tundeke vekura menepo uliri Kaka mimea mwche hoto yosharo Nunga mba kia vada Owando vinawe waka ungulie vama na hapo nao nawa Mbopo namba peri kiwi Oshime kuminike oratio Maika na maiku nyendele ombothiro Oimba na mbena Oimba na mbena Ongwai Ondando yetu kini nitha ondero dhu muprati ningo mutaka mingu karapa katinda kikwa kore kwa mambu. Nguri hiva na yono kuja osheri ingyo kahengo na osheri yo okunjipo shine nishime vangauri inu morubethe ndo ami shime hepo kuprati. Nuno ho, mbote dhu mbishi dheri na wabi nambie no kupango munu mumunyo shuwe viprati ni orumu wa prati na pono wandu walwe mbumu hakae nene lukuro kuhuto kudhempuruko ovindo viwa ovimbio vinambio vimbio hakulipura mpo mbia hakutupuka moruviwe ya avida po. Nguja na oshiro hepa jinene okupratina kumulari. Oma hiyo marana gana na yata inakuyetha pehi oku hepa jinene. Wandumu oma hiyo marana gana na yata rikane elia menguno tuka endepa mwe. Oisuwa pehi kako. Aruhe kame temba. Uyo wandumu oma hingina kwa mahingo kuweri ngo penje ngo. Mini kwe noho wina. Oku hepa jinene kuja kamulikara. Ngoma yuanga kupitila mwepa yetu njiyo NBC Plaza kupratina imbi mavika enda mihindi o Namibia. Ayoma hii, pudhiyaka Namibia, ruhe mavika mavika kurayari na nushi nene mbiyo inashi yoto kumunika ya yushimu na mavika kumunika ya yushimu wabithi upo mavika upo mbameno. Imo jandako kahiki yetu ngalikano. Kahingo. Kahingo ngu. Mini kwa.

Whispers no kampo tiro kumakete no kushavi. Are we going my way? Matri pa me matri ingwi po. Ove mo njira ere waka utetoro kusha. Ove ngudo waka enda uliri ya mime piti ya mbamatu haka ene ambina. Mambo maisha na uliri mwaka uweze ketu kanyo ni konjoroka imbabutu haka ene. Nubasha ondeto njino wina shuha indi joye mati niyo kuyandira mkoroveze ketunga atine nitha odontero dhezo pratino mudhumpi. Shuri pondapu wa hama mbomori unambu mori monu o kanua kwe kumuko kiri kondero ye kumakeko mnyo moroveze ndui dumo prateko odombozi ronda minikwa. Hina kwa kuthembua kutu wina ambetu pratino kupitia mo DSTV bokei au jana matu nyingiriwa nunonda liyemba mbiri mehindi o South Africa. Chinene odongozendo tumuna tumuna andumbe tu hindi kuthako Cape Town. Okuye pa chinene wina kwa kutu mbetu hindi kuthamo Johannesburg wina matu shoku nene kuhepa kusha muyeta na Bloemfontein. Okuye pa chinene kusha wina muyeta o umbu dena kusha muringo kumu konje rango nao ya nu yudhu waka muprate na nao okuye pa chinene kusha muitoro na nondali kusha murime hindi Indo South Africa no wini maisha ondro mpangu alikana koko nangu ya kuwe lingo kuwe konjera na imba mbo mati mbo manine mbe shindi yo mitwaro na vei thamu na vetu farangu veka ithangu veko tolanguno ya okuwe lingo ya shive limbo puwe limbo na apu ipeno DSTV ya kitha nao shaparu ithambu kusha enjoy itikuwe pa yetu nji o NBC Plus shuhi na yo download na mongodhe we kujo yeni nukuprani na dhoratu ya the NBC na wino kutarea kekende ya o NBC wa imu mbari ondatu avie mbi wango kumuna kekende letu okudha kukangodhe kwe okaingi edhe wa chimu hepa OFA po odhondata.

ya seli njom on denga denga mupura na njom utakam mupura na njom denga pungwa shere pinjiri po umura rivo njiu tuna mranga meyu vare tu nutuwa njom dengere ya peke ko kudhe mburuka kuru ungira Namibia

ole okuda ko mumbura nguri tekla nguri tekla mupra nyu butaka mingodo kuti poka mbotiro ka wangu na aingo tfaenda na ingo ova umbure mbo batenga tenga okuda ko churungina ya mbuturi hibano kuchaka ko mberi mushitamba modo albimando donde nga kamuno albimanja pita nukuhina era karatikla albimando onde ando odo mauti onde na uliri watunumibio vengi wapo modo pretende mikambo yumi wamadatu meino na mibia wangulitho mumbure ngui tekla na minano ho bijangatumu pe o vianjiwa ye no vimbloma ngunde no munyo nei ushiwa katama mapetano o wanduweka kara no kude mburuko mundu nisha iko huru tutambano chituka shakako onguri ye kako mbi nabika apombi makutu mundu ni nuka hungiro mambo mawapo po viungura vimba jambano shia iku hurutu tu odo mbade shatwa pamwe waro mundu muwa wa shitire viwe tuwa wakutu nengu ndene munyo tekla uli nondale isha poshi na jimu chinene uli ya mape the poshi kwae na hivya jitu kandena uli.

be top cherry nembe kukupa o shingumba yi ethnic oesho omaronga e narokambu thuno kutano kupa mkaru wede ketu nga make enda enda po mbiya njuru wede kwa kwetu vare veti yetire po o vinyavya vya rumbia puli kupitia mkaru wede ketu nga nimigrasio ndika pungo jiri pingi jiri paruhe maikara maikupe imbi o mbiu dhera o kupratena o iri no iri rilomu prate umutaka meruhe nukara pwena.

mali tatombangu kama ndonga kahungiro mkurundu liwa kahungi mutakuru mukona chapake mumwebe tombondolo mbula mabe kalira iye nepumuhaji wapumujodono hale muno vantu mulongo na umwe papa kwa mulongo na umwe munyana ndu ngauro muyona

pakama tukatuka kama ndiri urikodo sei teno ye ngando mutredo eh mini kwapona amidri kapo ku mulingo na yamu pratine ku yendeka pongwa jeri pinjere po mambo yaba da po fm mba ku yapa shinene nji tukaende pa mpora nji mutaka mekarwe de ketunga onjoro ka orange ma tuketire nei shuri mombero pora uliri shuri ponganda pora uliri shimoro ngerere obingura bya muhuka bimoto ka uta po nshamo chine chimoto kungura muhuka ya pora uliri uripo na injo ndeka pongwa jeri pinjere po omulari wonji thiro mbaranga mini kwa